Pati fucking, ay mi fo, ay mi fo, ay mi fo, ay mi fo, ay mi fo, ay mi fo, ay mi fo, ay mi fo. Ay, fo. Ay, fo. Ay, fo. Ay, fo. Ay.